0: Yaba sengibukela kaningi uma ngingaphosisi ilotho yaqala kwiKwaZulu Natal lotho uma ngingaphosisi kwakwama late 80s noma early 90s ukuqala kwelotho noma around just kancane emva kwenkululeko. But yes, ngikhumbula ilotho, kuseyilotho yakwaZulu Natal. Ngamthenini number ezu-36. Sake sayidlala, sihlanganyela nasasisebenza nabo emsebenzini. Ngangayitholi imali ngayo leyo myaka leyo. Kuthiwa ku-200 sihlukaniselana. Veleke nje umuntu into ye-gambling ngiyazi ayingithanda izwani nami. Ngayidlala-ke ngagcina. Kuye kuthi-ke nje qwaqwana uma ngidlula ngibona abantu bengasemshinini. Ngiphose bese ngithi for the good cause, ngoba uyayibona ilotho kwesi sikhathi sixhasa izinkampani ezingenzi lutho nabantu abafisa ukuyithuthukisa bethuthuka nabanye. Bese ngijikijela kanjalo. Kodwa la engifuna ukukhuluma ngakho, kunalento yokuthi imali asiyazi. Yazi imali asiyazi. Imali esiyaziyo le siyidla singenayo. Bese kuthi uma siyithola ihambe yolungisa wonke umonakalo esesiwenzile, sisale nokuncane siqhubeke sisebenze. Futhi cishe yona imali esiphatha kahle leyo. Kuyaye kuthi noma uzithi uxakekile impela, impilo iyadonseka, abanye bakubona unomuzi omuhle, ingane ifunda ey'koleni ey'thile, ubaba usebenza kahle, umama usebenza kahle. Neymoto kodwa leyo mpilo yakudonsa akukho nayo uthola consultant usizwe imali uthegeqe. Inkinga iqala lapho abantu bebakhona nemali. Ngikhuluma ngemali kakhulu, hayi lesetshenziwe. Mhlawumbe ngaba imali uyithole ngokwefa, mhlawumbe ngaba imali uyithole ka road accident, mhlawumbe ngaba imali yelotho. Zinkinga lezi mali ngikhuluma ngazo. Imali ongazange uyisebenze, inkinga noma imali ongazange uyisebenze. Angiphathi ke imi yathuthu yafika kumakhulu ku-100 dawa, uyabona kuyanyuka kuthiwa 1K, uyabona kuyanyuka. Leyo mali iyinkinga ngesikhathi lowo muntu oyimukelayo noma eyithola noma ifakwa ngaphansi kwegama lakhe, isikhathi ekungena ngaso ukufa kulowo muntu. Noma angeke abonakale ukuthi useyagula lo muntu, kodwa kusuke kuyisikhathi okungena ngaso ukufa kulo muntu. Ake uthuleke nje la ukhona, nawe ucabanga ubheke abantu abawina amalotho obaziyo bangaka abaphilayo, benzani, bakuphi namhlanje. Phinda futhi ucabange abathola amafa emindeni emakhaya. Iphi leyo mali? Benzani? Banani? Phinde futhi ucabange abanye bathola izimali ko-road accident fund. Imali ningi ethola road accident uma ubungena umqhubi wephasenja. Lezi mali zizotholakala-ke, zizotholwa-ke nje yithina abagibeli bemoto. Uma kwenzeka izingozi silimala, silimala kabuhlungu, okubuhlungu khona. Bese-ke uyanxephezelwa-ke abaka-road accident. Uthola imali njengemali. Ngesikhathi leyo mali ngena nje into ekhale efoni lakho, kuqala ukufa. Ngithe sifunde incwadi ethi ningenzi lutho ngombango nangodumo lweze, kepha ngokuthobeka nishaye sengathi abanye bakhulu kunani. Yabona bonke labantu engibabalayo, uma nje kungena imali, into enkulu ukubona umbango ufika ekhanda lakhe, bese kuba udumo. Omisho mali ngifuna bangibone, obani bona benzeni, ngifuna ubagcwalisela, obani benzeni, ngifuna ukwakhumuza, obani ngifuna ukuhamba la ngiyowakha endaweni ethile. Yini isikhathi okungena ngaso ini lapho ukufa? Sesingaqhubeka sibale abanye bahamba bohlala ey'ndaweni zabelungu, abanye bayishiya umgungundlovu bayohlala ey'ndaweni babuya bashona. buningi kuningi abanye kwakhala ithuthuthu kwaqwaqwaqwaqwa kuodwa namhlanje na bahamba cene ngecathulo kepha ngokuthobeka nishaye sengathi abanye bakhulu kunani sengathi kungathi uma sithuthuka sengathi uma ngathi uma sizuza izinto sehleke manje suku laba wena malodo nangamsebenzi uma sesisebenza azathi umuntu umuntu kanti kuyisono noni ukuthi ngisebenza kahle ngikhona kahle ya kodwa musukwenzela ukuthi udlule osibanibani kulungile makhona umuntu othile wambona izinto enhle ufisa ukwenza njengaye enza kodwa hayi ukuphokophela ukudlula abanye abantu ngesikhathi ukuqala nje ufuna ukubona abanye abantu sekungumbango loyo osekhanda likabani lakho uhambisana nani nokugula kungena ini kuwena isifo hayi bo sesikhona phela sesibe around inzukwana bakwethu inkinga indaba yokufuna ukudlula abanye abantu yazi umuntu engazange enze lutho kwena engazange athi vu kuwena ngani ngani umuzondele lokho umuntu unemali bese uyitshela ukuthi ucabanga ukuthi bese ufuna wena ukuqophisana udlule yena ukufa sekungenile udlala ngawe ucabanga ukuthi unabangani kanti wisiphukuphuku salobo bantu hamba uyiphosa kubona Ngaphela khona ukuthi umuntu unemali usicabanga usuneligi ethe papa bayabuka nje abantu abasebenze begqushalaza ngesikhathi ufika kubona bamba ngeemoto bashoda ngopetrol emontweni zabo bayahlanganisa abazinkufi zengane boyikhokha kanjani amakhadi nabo ama overdraft baphetha ama credit card wena ufika nemali uyabhayiza wazi bazoyidla kwaloo mali yakho bakufake kwiy'kimu even ngisho ubona labantu esithiwa abanye basebenze ey'ndaweni zokululeka ngamali bakushekhe ukuthi wena umkanjani ucabanga ukuthini yini ekusanganisa bakubamba ukufa okuphethe bese bekufaka kuma-risk investment kanti sebenza imali ngawe yini sebekubonile usuvele uyagula kuliswa yini ukuba nemali eningi asingenzi lutho ngombango umbango owumbango wekhanda lethu sibe singazi abanye abantu basicabangelani ngathi sifuna udumo lwezwe singazi ukuthi losibeka kuphi kepha ke senzeni izinto ngokuthobeka bese sishaya sengathi abanye abantu bakhulu kunathi sengathi sibathobele noma sengathi sikhonza ngaphansi kwabo sibe sazi ukuthi siphile yethu impilo asikhulekene uNkulunkulu isewe inkosi yethu nasi sifundo angisithuseni izingqondo ke sizama ukuzehlisa nje kokuningi izifo eziningi zingena ngombango osemakhanda ethu thatha udumo baba sibambe ngengalo hamba nathi sidlenze Jehova omuhle ngawe ngayo uKristu Jesu inkosi siyathandaza amen
1: amen
0: siyabonga babusisi
1: siyabonga babusisi yasaba khuluke kubaba uMC Mtaka Sibisi siyabonga khuluke incwadi ke abe sipha yona namhlanje eqaphuna ke incwadi neyingcwele abase Philip besibili usipheke uverse 3 siyaba khuluke kubaba Sibisi yawushe kamnandi ke uthi ke asicabange bese sithusa izingqondo zethu ngoba kube kuhle ukuthi ke masikhona sakhiwa ngokwezwi likaNkulunkulu nangokuqwashiswa ngokwempilo bese sikuthatha lokho uNkulunkulu asipha khona siyabonga kakhulu ke ake simkhipha le ngoma ke emnandi kakhulu ke ezosibusisa soyiphiwa ke la insizwa noma inceka uNkulunkulu angisho nje kanjalo ukhanani nyathi emezoshaya kanje ethi ke siyabonga

Okay, all right. Sebab kuruga begu ena konenyat. Ethi ke siyabonga nkosu Jesu ngobukhlala kuwe kumnandi kunokuphila okuphakade. Yabe sikhipha ke ubaba ke ubaba uMC umntakasibisi. Siyabonga kakhulu ke nakuyena besithi ake simkhipha le ngoma yokholo. Ungakhohlwa ngizothi mangiphuma ke uzobubuseka kakhulu ke ngomculo ke wokholo. Njengamanje ke siyazixuba siyazivanga iy'ngoma zethu sinehloko esizokhuluma ngazo ukuze kushake elesithathu ihora. Hlalami-ke ngihlale nawe kwintokozo kakhulu ngakimi ukuthi ke ukhethe kahle ukhetha ukuhlala nomsakazo uMgungundlovu FM. Ya bakwethu-ke sibheke laphana-ke kwelesithathu ihora ngo-3 ngizothi uma ngiphuma la uzobusubuseka ngomculo wokholo. Kwaziseke phela namhlanje umsomluko ekusinifuna abantu bevuke behambe bemsebenzini bethe base bebusiseka. Nami ngiyathokoza kakhulu ukuthi ke ngihleli nawe.

Yeah, so brothers, sisho njalo tike kia dabugisa. Siyabu nga kuluge. Yeah, minga shu nga tike izolo nga atimang peka peka la paya go social media nga tuwela kutike izolo pegu usugu la makwinya, makwinya day. Yeah, umbuzo wa mgu usetenige wena, makutike uyawadla makwinya, ultanda mozo lila nani, oganyege waulila, waultanda kutike ulili nani, ngisikatike usalila, abanye zgoleni, bebe wadla, abanye ke basawadla namanje ulthanda mozo lidla nani abanye bebekhipheke uvolo lo phakathi befake abafaka mhlamba bafake ucheese okanye bafake upholoni uvolo ungasikhadle nje kuyisikhumba kanjalo ke no cheese kanjalo ke no pholoni bake belidle nje likanjalo abanye balidla ke nokuningi ama Friday bedle wena ngicela ukubuza kwena ke emlalele uthi uthanda ukulidla uma ukuthi ke linani ilipho ukuthi omolidla uzuthi ya yabona ke ngidla kamnandi ke namhlanje mabe ngilidla na something wena waziye ukuthi ke kuphi othanda ukuthi ke ukudle nalo ukuphela ke nje ungazise nje uzoshingena lapha ku 0333423970 usho ukuthi wena igwinya ulthanda mozo lidla kanjani noma ulidli nani uzuthi ya impela likuthatha likubeke ngizokungishayela ke ungene moyeni ngoba sinenkinga yethu ya WhatsApp.

0: passou por essa, ninguém deixou por essa, passou por essa. Isso é, joga nem bola, já se escalile. Joga nos outros lados, lá fez a nem o atuante. The project, nem tem nada impressionante, não é nada excelente, não é bom na baleia ilu guti. Se ilegal ele ilu, só vou dar uma project, se ele for na ilu ilu guti. O mabanta baixa, beça nem está bem. O nome de beça nem caia, vale vale se tem uma missa na ilu, está bem a essa. Kube khona bakwenzayo.
1: Angiziphathi sahle zanamahora mlaleli ukuthi ngikunikeze kude beluthube impumelelo yomcimbi obuhleleke obuhlelelweke abafelokazi ngaphansi komasipala umlalazi ubungempela sonto-ke yona le esuka kuyona lapho khona-ke bekubungazwa-ke imbokodo kungabantu-ke besifazane abangabafelokazi. Lo mcimbi-ke ubuhlelweke unkosikazi-ke kaSiphintuli ongunkosikazi-ke kandunankulu wesifundazwe salapha kwaZulu Natal umhlonishwa uThamthanqa Ntuli. Isiqubulo-ke salo mcimbi ubuqhutshwa-ke ngaphansi kwaso besithi-ke embracing, empowering and supporting women turning loss into possibilities. Man sithi nje umama-ke uNtuli unquseke bonke abafelokazi ukuba-ke baqine idolo baqhubeke nokuba-ke imbokodo eqotho bangabanaki ababahlekayo ngokushonelwa kwabakhwenyana babo kodwa-ke bazibambe ziqine bafane nabo bonke abanye abantu-ke besifazane besifundazwe salapha kwaZulu Natal nasezweni laseNingizimu Afrika yonkana. Kanti-ke umama uNtuli ubengeyedwa-ke kulo mcimbi njengoba-ke bephahlweke imeya kumasipala umlalazi ukhansela uKhithi Xulu nomqondisi jikelele unkosikazi Thula G Khanyile nabanye abaningi. Angiphume mlaleli kodwa ngaphambi ngiphume ngizokukhumbuza udaba esithi-ke ilona esiqale ngalo noma ilona obeluphezulu-ke kuleli hora ngqongqoshe eminyangweni wezokuthuthukiswa nokuhlaliswa kwabantu noma kwezokuthutha nokuhlaliswa kwabantu esifundazweni-ke salapha kwaZulu Natal umhlonisho usibonise uDuma usenqome kakhulu-ke imbokode kungabantu-ke besifazane ngeqhaza elikhulu abalibambile emgaqweni ukuqinisekisa ukuthi-ke abashayeli-ke bezimoto bayayilandela imithetho futhi-ke bayayigcina imithetho njengoba-ke beyishagalombili abantu bokufika abayithole-ke banjwa baba-ke ngaphezulu kwamashumi amahlanu izimoto-ke ezihloliwe basebeba ngamashumi amane nambili abantu abayithole-ke bengena-ke ezinkantolo ngenxa-ke yokutholakala-ke ukuthi bephule imithetho emgaqweni. Indaba lezi ebeyiphelele zokubumbana kwehora lesithupha hlangane maligamanxa phetha amanqampunqampu uzocwalisela ngelesikhombisa.
2: Hey Sothondosa
1: Sibawi,
2: uyaphila?
1: Ngiyaphila mshe.
2: Kwathe kahle weekend?
1: Hawu kakhulu.
2: Salivala-ke siyayiqeda inyanga yomama namhlanje
1: siyayivala.
2: Awu siyabonga kwibhokodo.
1: Noma siyivala-ke kodwa phela-ke lokho ebesikwenza okuhle asiqhubeke nokukwenza.
2: Okay.
1: Yes, singagcini ngokuthi hayi.
2: Sibathanda.
1: Yes, singagcini. Siyabathanda vele Prince. Siyabathanda kuwukuthi nje uthando sometimes siyalukonfusa.
2: Siphambanisa nezinto ezithile.
1: Siphambanisa nezinto ezithile uthando ngoba uyathola ukuthi umuntu uyamthanda bese thi ngoba angisafuna athole omunye umuntu lethi athi ngimbulale. Yabo. Le yangane ngiyayithanda kodwa manje ngoba ngikwazi ukufinyelela kuyona uthi ngiyihlwengule.
2: Yebo.
1: Yebo lonto leyo.
2: Yeah.
1: Le ngane ngiyayithanda kodwa manje ngoba I communicate nami uthi ngiyishaye. Yabo. So u-confuse uthi akulona uthanda awumzwisi ubuhlungu umuntu omthandayo.
2: Yeah.
1: Yezwa Prince. Yeah. Awumzwisi ubuhlungu umuntu omthandayo. Ngiyazi abanye bahlulwa yinkanuko Prince. Ngisho umuntu uthi uyamkhanukela but awumzwisi ubuhlungu lowo muntu. Ngoba kusho ukuthi kunemizwa odeep ngawe naye. Yabo, rada thola indlela zokuthi ukhulume nalowo muntu, ukuveza le mizwa nayo ngaye. Uma enqaba futhi, let me tell you this, ukhona omunye oyofila kuyena the same way. Mhlawumbe okuzwa ke lo yakulalele kube contenta ka love then ukuthi sibulala abantu besifazane, sibahlukumeze, sibashaye and enye abuse ongakhulunywa ngayo kakhulu Prince, it's physical, I mean it's mental and emotional abuse. Ngoba leyo abuse leyo iyena le egcina iscreditela ama monster abantu besifazane.
2: Right.
1: Yeah.
2: Siyabonga Sothondosa mfowethu.
1: Danko.
2: Thank you.
3: Ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
4: Welcome to the sound of choice of KZN's capital. Umgungundlo FM.
5: What's this?
6: Coming up next. Stay tuned.
7: Dolope, Nepita, Enoxin, Imakasi, Iputama Respect Yonke, Jigelele, Kanye ne KZN Yonke.

0: Alright, Miss Ngena nje kuyona ke indaba shobalensimbi. A lot of people bakholelwe kutheni mo phupha into ethile, iphupho is actually the positive of a real life, like mo phupha isifo khona ozophila, mo phupha ini kuye kwenzekeni ukuthi iphupho hlambe libe straightforward ukuthi mo phupha imali uzothola imali. And why is it that mo phupha into kube ipositive yalento le usuke uyiphuphile? Or is it true?
1: Ikakhulu into eyenzakala akhona amaphupho aphambanayo. Yes, njengokuphupha umuntu uma kade egula, umphupho engathi sesindile.
0: Yeah.
1: Angithi kade egula umphupho sesindile. Kahle uzoshona lo muntu. Yes, uzoshona. Yabona sekuphambana kanjani. Bese kuba ukuthi khona la uphupha khona imali eningi yamaphepha, eningi egcwele indlu nje. Ekuhlanganisa nangekhanda abukuzi sifo. Bese kodwa kuba ukuthi uma uphupha imali ehuhlweza nje njengemali yamashumi ne-R2 kuyinhlanhla enkulu kakhulu. Bese kuba khona futhi la ukuthi khona imali uma ingegcwele kakhulu, mhlawumbe kuyimali yamaphepha iningi, ayishi sifo, ishi inhlanhla yokuthi kungenzeka kube khona imali engeza kuwena. Kungenzeka futhi kube inhlanhla yokuthi ndiphumelele uye phambili. Ngoba khona izinto ezivela kungasho ukuthi ziza nemali, kodwa ziza nempumelelo. Khona izinto eziza neshwa mawuzibukona ngokwephupho, kanti azihambi kanjalo. Kunento otshengiswa yona nje ukuthi thipha la, akulona umthethishwa ngale ndlela obona ngayo. Kusho ukuthi amaphupho ayakwazi ukuthi nje elinye lisho okunye, kodwa mase lichazwa lichaza okunye, yabona. Njengoma sithi uma uphupha umuntu wakho engathi unendoda sehleli nayo, uyabona ngathi bayathandana lento, noma iwena ntombazana uphupha umuntu wakho ehleli nendoda ehleli nentombi lokuthi bathandana lento ukuthi wena usafunakala. Ngomthetho lento ithi uthando leni sazoqhubekela phambili. Uyabona ke manje, kanti uma uphupha umuntu enqunu othandana naye kuchaza ukuthi uqomile. Mekanqunu nje umuntu othandana naye uqomile, uyabona ke manje sekuchaza okunye.
0: Uqomile noma uqonyiwe?
1: Angithi uqonyiwe, yes, bekathi uqonyiwe.
0: Ngabe umuntu wesilisa?
1: Ngabe umuntu wesilisa uqonyiwe noma uqomile? Kodwa umuntu mamphupha enqunu nje uthandana naye, khonta yenza ngazi ngachaza ngo ngelinye akudadlanyana nje ukuthi yabona esagqokile ngenhla enqunu ngezantsi. Ayingeke lo muntu ayi noma kanjani useseduze kakhulu ukuthi bahlangane.
0: Uyabona bona.
1: Sekuseduze kakhulu. Kodwa mayigqokile ngezantsi kuvela amabele mhlambe ngenhla, noma ngathi umuntu wesilisa ngezantsi kuvela ingenhla engagqokile. Owazi ukuthi noma esethanda kodwa into yakhe ikaphumeleli. Kodwa mekanqunu nje. Angithi uyabona usephumelela. Abathandana, uyathandwa lo muntu. Kunje ukuthi mawuphupha isihlobo sakho noma udadewenu noma umngane wakho umphupha enqunu. Kunala khona ekwenza khona isilima. Kunezinto futhi azenzayo empilweni yakho umuntu uma kwamphupha enqunu, uyaganga ngawe. Ngabe umngane wakho, ngabe udadewenu, ngabe umakhelwane, ngabe umfundisi webandla, kodwa mphupha enqunu nje kunento ayenzayo e-wrong, ichaza ukuthi uyaganga lo muntu.
0: Akudabuli.
1: Noma kanjani.
0: Sokukubona ukuvuka ekuseni uthi ya khuluma. Khuluma wena ngiphupha unqunu.
1: Kanti okokunye kusuke kufuna umbukele, ngoba umuntu kahlehle unalento ukuthi uma umtshela into oyibonayo eyiphupho athi amawongongo usuyasangana ekhanda, ngoba efuna ukuvikela into yakhe.
0: Akwenza uhlanye bani?
1: Akwenza uhlanye, efuna

0: ucele ke uNkulunkulu ukuthi ucela lento ayithathe nje ayibekiwe sobali usukuzombamba ngqi. Yes.
1: All right, it's 18 minutes to 11 kanti ke nangu ke umlaleli uthi ngilalele ngisemakishini sanibonana emakishini uthi ngicela ukubuza uma uphupha untshontshelwe impahla yendlu uphinde futhi uphuphe umntanakho edla amasi nomzala wakhe chaza ukuthini number 1 mangabe uzophupha untshontshelwe impahla yendlu mhlambe siqale ngalelo lokuqala
0: yes ake ngimphuthumele yabo uma uphupha untshontshelwe impahla yonke endlini kuse kukhonto ekufanele ikwehlele empilweni yakho embi kakhulu kungenze kulahlekelwe impilo noma kube khona iphambana empilweni yakho njengoba ulahlekelwe impahla endlini tshengisa ukhonto ezophambana empilweni yakho ngoba ezakho le impahla
1: ukuthi
0: kuzokonakala likho right lelo phupho kusekufuna ulilwe ngendlela ofisa ukulilwa ngayo
1: uthelinye ke uphuphe umntanakhe edla amasi nomzala wakhe
0: okay ukuphupha udla amasi akukho right Leyo ngani sukudliswa isilwane sinamandla kakhulu ngoba ihlwane eningi ezimoya engcolile njengotikolosho badla amasi manje wena mawuzophupha ingane yakhe idla amasi itshengisa ukuthi kunotikolosho seduze kwayo kakhulu osebenza ngalamasi ngoba otikolosho badla wona amasi
1: mangabe ke sikhuluma la kuye kufanele kwenziwe njani uma ngabe mhlambe umuntu ehambelwe umuntu ngoba kwesinye isikhathi ngengizwe umuntu kakhulukazi ngengizwe kubantu besifazane I don't know if it happens kubantu besilisa yini ukuthi mhlambe muhambele nomuntu ashone noma adlule emhlabeni usathandana naye kuye kube nezinto okumele uzenze ngoba kuthiwa lo muntu loyo uba ene nomona if kungenziwanga lezo zinto uthole ukuthi even noma usungena kwamanye ama relationships after lokho awabisa esalunga ngoba there was something ebekumele ukuthi uyenze but wangayenza wena kahle kahle what is it that one should do uma ngabe mhlawumbe ushonelwe umuntu ake sihlambe beningashadile uma ngabe nje mhlawumbe ushonelwe iboyfriend noma igirlfriend
0: kahlehle nje mawushonelwa umuntu nisathandanela nje uthando lolala ezweni kufuna imali meseshonile
1: Yeah.
0: Funa unikezwe ithuba lokuthi uyomale ibhokisini noma ngathiwa khona isidumbini la sibekeke khona umzimba wakhe sithi umzimba wakhe. Funa imali. Yabona umuntu uma ungamalanga. Uzoba inkinga phezulu kwempilo yakho ngoba anihlukananga phela. Kanti ukuyomala phela ngoba uzodalela inkinga ngoba wena nishadile. Manje nje ungashadile uzokonela into zakho. Funa ugadi into embili, funa imali. Bese uzama ukuthi abathandazi bakugeze. Yabo lento yokuthi intombi ithi ifuna ukugezwa la iganele khona. Hayi leyo nto isike ingqilaza nje phela ngoba njengoba uthando la lwakhe nomkhwana kade ningalazi bethandanele emakhoneni. Sekufuna nithenga imbuzi nemigezi. Ningakwenza nje lokho uma nibona ukuthi mhlambe benumndeni obondile naleyo ntombazana. Kodwa umuntu nje kahlehle mathi kuyisoka ufuna geze ngenkukhu nje emfuleni ohambayo ngoba into yakhe bekuthando nje oluyindringana yabona.
1: Manje ene abanye ke bangavuma ukuthi usondele even ukusondela umala nini ngalesikhathi mhlawumbe efikile ngolesihlanu noma ngosuku lomngcwabo njengoba ushuthi ne kufanele umali ukwenza kanjani nini khona lokho
0: ngomthetho umuntu wesimame lo suka ethandana nalomuntu ngomthetho ufuna nikwe ithuba ngolesihlanu ngesikhathi sekufika umzimba wo umuntu oshonile aeze kazomala ukuthi cha bani ngoba ahlulekile ukuthandana kade uphila ngicela ukuthi sihlukane manje nawe thathe yakhe indlela nami sengizothatha yami indlela ngoba abantu abaningi bagcinezelwe ikona ukuthi abantu ababethandana nabo babulala uthando labo ngaso sonke isikhathi ngoba lo muntu uyakwazi ukuba nasembedeni kunina anixabanise nje anonise abisichitho sanomphela nje kufuna imali banginikeza ithuba mabe nganginikeza ithuba lokuthi imali funa ufune enye indlela yokumala ngoba zikhona futhi indlela eziye zokumala
1: Alright ke nangomunye la uthi sanibonana emsakazweni ngicela ukubuza bandla ngake ngaba nephupho elangimangaza kuleli phupho ngaphupha ekhaya engathi kushoniwe kepha ke lo muntu oshonile angimazi ekhaya owakubo kwamshana wami kuthe kusenjalo kufike abantu bezosikhalisa emndenini nakhona la sikhona sisekhaya emanxiweni la esathutha kho umshana osashona elimele siphongweni opha igazi ebesethi uyageza alipheli igazi lilokuliphuma ngavele ke ngaphaphama kusenjalo ngicela ukubuza ukuthi ke lokho ngabe kuchaza ukuthini
0: yes ukuphupha umngcwabo ekhaya womuntu ongamazi futhi ongazani naye ukuthi ubani lo shonile kahlehle

0: Ngiyangibingelela emsakazi imbi ngicela ukuhlaziyelwa leli phupho ngiphuphe ngigibela ibhanoyi ngihlezi kosofa abahle lithe selindiza liyaphezulu kodwa belihamba phezulu kwemizi yabantu lingagubhukeli phezulu kakhulu.
1: Wazaphupha iphupho elihle. Lihle kakhulu iphupho lebhanoyi uma uhambela phezulu kusho impumelelo. Once wagibela ibhanoyi nje lahamba phezulu emoyeni lisho impumelelo okungafuneki ukuthi liwe.
0: Okay.
1: Yes, mekelawa ingeke kuzobhimba.
0: All right, ke na ngumila uthi unkosikazi wami uphuphe kunetha. Okay, it's a same person actually. Unkosikazi wami uphuphe kunetha kodwa kunetha amaqanda aze agcwala igceke.
1: Hayi ngeke lokho kuyisibusiso nje iqanda lihle kakhulu noma uliphupha nje iqanda. Manje mayisenetha asho umnotho, asho impumelelo. Yes.
0: So from uphuphi banoi to kunetha amaqanda kukhulu kuyeza
1: kulo. Kakhulu ukuthi omunye usuka lindela imali.
0: Yeah.
1: Kanti ezinye izinto zisuke zizokwenzeka nje lezi athi ungalindele ibe ngcono impilo nikwazi ukuthi into eniyanifisa ukuzenza nizenze ekhaya ninani iplani azingenzeki sigcine senzeke. Umunye usuka lindela ukuthi kuze imali eningi. Kusho ukuthi nje impilo yami kanti ivethi suke izoshintsha kodwa kancane kancane kodwa iy'thunywa zakho suke zikutshengisa ukuthi makade uthandaza umthandaza izwakalile makade uguma uphalaza ukuguma kwakho kuzwakalile kusuke bekuvezela njalo ngaleyo ndlela usuke kade ucela ngayo nje yes kakhulu. Maye abanye abantu bangakunaki-ke lokho ukuthi isibusiso omunye umuntu azi ukuthi ngoba icisha ifanele into nomuntu ohlabile umuntu ohlabile ulindele ukuthi njoba ngihlabile sekufuna ngiphumelele ya kanti no akuhambi kanjalo uphela ubungashonga ukuthi uhlabele abantu obathengayo. No, wena into izokwenzeka ngale ndlela ezokwenzeka ngayo njenganabo nje amaqanda ibhanoyi njengisuthi khona inhlanhla ezayo noma kanjani.

libe right kuzibaba mengabe fika fike abe nokujabula ukuthi ubabuye endlini ngingabukhola lento le ukuthi ay hawe majuda uyabona umuntu mangabe ezodlula emajuteni kwesinye isikhathi usuke kukhona ungekuthokoza endlini athi hayi uthi ngiqale emajuteni kanti mhlawumbe inkingi isendlini ayazi ukuthi inkosi sawukhulupha.

0: Yip yip, neka delikulu, hooray. Yip yip, neka delikulu, hooray.
1: Abazalwa kahle phela nenyanga.
0: Ngiyabonga. Ngiyabonga.
1: Hayi sembe nje ukuthi usibalwa wakhe ugcumgcum uzomnikeza
0: ukuthi. Yamazi, kwingula shanyana.
1: Kodwa mtsiye. Hayi.
0: Kwigiyanyanyana.
1: Yeah. Sanibona esinathi.
0: Akwazi kodwa ukuthi uyazi ukuthi usibalwa uyagcumisa.
1: Mhm.
0: Akanqeni ukumisa lati. Zofeko 6 afeko 11
1: yo ah isbar
0: we kia

0: Okay, after amangamangamo ngizoba sentshela abantu besifazana ukuthi ngingithanda ngani mina. Ngithanda kanjani?
1: Yeah.
0: Uzontshela ukuthi ngithanda kanjani abantu besifazana. Wena ngizoqala kuwena oqala. Bakwethu ngisebenza nengane la umuntu osifazane. Ukuthi ungenza happy kanjani? Hayi bakwethu, hayi, hayi, hayi, hayi. Ngimthanda noNjabulo. I love you.
1: Yeah.
0: I don't like you. I love you. I love you so much. Kodwa ezinye zezinto noNjabulo othola ukuthi nakhona siyohlukanisa umsebenzi. Uma ukuthi ngithola umsebenzi nawe uthola umunye umsebenzi kwenye indawo. Uthola mhlawumbe ngiya eGoli noma ngiya eCape Town noma ngiya kuphi sohlukaniswa yilokho. Kodwa nje awu
1: noma mhlawumbe umyeni wami ethi no yazini manje mama ngicabanga ukuthi uhlala phansi.
0: Yeah. Ngizokondla. Ngizokondla ngikukhuleliswa.
1: Yeah. Yabo.
0: Emva kwamanqamnqambo ngizobe sengimthopha kuNjabulo. Na wonke umuntu wesifazana sondele bese ngithopha lo wami. Enginaye manje.
1: Yeah.
0: Enginaye manje.
1: Yeah. Yeah.

0: kushaya isikhalo yabonakala mina ngeke ngahlala nje ngithi uyazi ke nawe ngathi mengithi
1: yeah
0: bese ngibonga umama umastende wethu usistema uma kumina usisi uyinto ngumngani wami everything ubhuti yini so ngithanda ukuthi akukhulise ngale inhliziyo nayo uyazi ukuthi uthuhlala lapha we are renting but uzifila uphathi konhlanembeleko mengangqonqoza mina ngqona south anginawo athi uyahlupha uyangihlupha yazi kodwa uzokunika lokho okufunayo
1: yeah
0: so aya phambili ngembokodo phambili iphele futhi lento athi uyikhuluma le yobhulishana yokwazi ukuthi
1: yeah
0: no uyacikelani phansi uNkulunkulu nje anenze nibe njalo. Njalo. Ngiyanthanda. I love you too.

Yamlamke sutimas kethozim lalo siye dolos daise skunyamate then vagaloko skubege besistete la wena ngoba wena ufuneke ukiye usho ukuthi ke ngabe tender system yasebenzela na nomhlambe besibuyele ekuthini sasibona besebenza kumasipala kuloliwe bebaningi besebenza nje kungabikho ukuthi khona inkampani ezolandwa ngaphandle konke sisebenza bondlimizi ngabe lokho kwavala ngoba kungasebenzeli noma akubuyiswe khona sobona ukuthi ke ngabe i-Department of Public Works iqasha kangakanani.

Sibona lapha ke ku WhatsApp yethu Molo KNK sihle nawe la ngalomzuzu uthi ke ngicela ukuthatha izilomo zonke nje bese ngithathe ukhanyi Zuma ese Northdale ohlala ke kwangobe sothi ngithi nje ngiyabonga umsebenzi abawenze izolo abawenze izolo uthi ke bathathwa ke nguvuyiso umtshali e Northdale ePombe owaziwa ngo Nozinkondlo

kabi bathi nje yabo asingwa ngeke ngathola umbuzo lapha ngithi yini ndaba ungayibamba ikhole mekudlala ingoma ngithi mina no man hayi ngoba ngisuke ngingayizwanga but mekusuke ngidlala ingoma e-request omuntu ngiye ngithanda ukuthi ngimhloniphe lowo muntu loyo osuke e-requestile yabo then meyidlalwe yimina hayi ukhat ishaphansi yabo so nje ya so hlala nje laphana kuze kushayena laphana u-3 o'clock silokhu siyibambe njalo nje sithi nje no trouble no stress kanti laphana ihloko sethu sanamhlanje sithi ke imalini engaqeda zonke iy'dingo zakho ozidingayo nje not this month not next month empilweni nje mengase kube khona umuntu ozothi nje ngizoku-offerisha ngizokunika nje imali yonke oyidingayo but emva kokuthi ngikunikezile angifuni uphinde ukhale ngalutho wena unganeliseka ngamalini yabo omunye uzoshoke laphana athi mhlawumbe nje mengase ngithole imiliyoni elodwa nje hawu ngabe kuphelile nje tu yonke into yami ngaqonda ngeke ngiphinde ngizwe ngikhala yabo angeke ngizwe ngithi nje umuntu mayecabanga yena imalini engamqedela zonke iy'dingo zakhe nje azidingayo anazo nje okay in the meantime ke laphana ange ngidonse laphana uVusi Nova ehambisana naye laphana uDumi Mkokstad ethi nje yiba nathi.

7 minutes laphana lishayile ihora lokuqala. Sahle naye laphana uMonde, Percival the Salt and Pepper from Kungilovona 7.6 FM. Kana laphana ngizohlala nawe laphana ukuze kushayine laphana u 3 o'clock. Siloke siyibambe njalo nje sithi no trouble, no stress. Silona lo moyo omubi, silona lo moyo obuthongo, asifune ubuthongo la, khona umuntu walala la sikhona. Kanjani ulala kanjani sikhona, ulala kanjani sicela indlu. Ulala kanjani ngibhizi lapha ngimemeza lapha na ibikini zakho. Lokhu uthi buyeza ubuthongo ngithi ya, ngila. Eh kanti lapha na i-topic yethu yanamhlanje mengase ngikuphindele nje mlaleli wami mawukuthi usanda ukuvulela lapha nomsakazo wakho umkhulu lapha nomkhulu lovona 7.6 FM. I-topic yethu yanamhlanje ithi imalini engaqedela zonke nje iy'dingo zakho onazo, yabo. Kule nyanga noma kulo nyaka nje noma nje unganeliseka mengase kuthiwa unikezwa malini uze nje yabona-ke mese sengitholele ngabe sekufezi, ngabe sekuphelelisiwe nje, ngabe ngavele nje phele.

ethambeni kwethu ngokwazi abantu sathola umuntu lapha na ozosithathela sona lesicapha lesi neframe ngo-300. Uyawazi-ke lapho umnotho wase-South Africa ukuthi unjani mlaleli, yithuba engangeke ngiliyekekelele kuphuka 200 onke kangeke ngiliyeke, phela imali ayikho. Sathatha umuntu sabuya naye. Ayi shuthi-ke ngosimo sokuthi uhamba ngemoto agcine efike kuqala yena, thina safika ngamuva. Ayi inkinga-ke manje iqala la, mase sifika safika thina sazi ukuthi yonke into phela isa-right, yonke into isihambe njade sikhulumile. Into esizoshintsha ukuthi sesinemoto yethu, ngene ngaphakathi sikhokhele iy'mpahla, mesiphuma siphuma sekuyaliwe emnyango. Awu kwahleni bo, kwenze njani manje? Ayi sihambe sifike sibheke ukuthi kwenzekalani. Mesithola sithola ukuthi umshayeli wethu lo bayamlwisa, sebeze bamphuca nokhiki, uqhamuke nje amadoda awu-3 aseyamlwisa asezamphuca nokhiki. Awu okay, ngesimo sokuthi vele phela lo muntu lo ubizwe yithi, so sazama-ke ukuthi sithole ukuthi kwenzekalani, yini impangelo yempi, nothi ukuthi beqhuma ingqindi phathi nje bese kuphikiswana ngamazwi. Ayi sithole ukuthi yini impangelo yempi nje, ayi cace ukuthi okay, inkinga la ukuthi sifike nalo muntu lo, kanti bona la basebenza ngokuthi uma uthenge la esitolo uhanjiselwa yibona. Okay, ayi sesisalalele lolu daba lolu, kwakhona ubaba futhi ophinde futhi wasichazela wathi ngabe kungcono, nakho-ke le ngilimale khona, ungitshele uma ngi-wrong, ungichazele mlaleli wami uma ngi-wrong, ngilimale lana-ke. Uthi ubaba ngabe kungcono ukuba ufike nomZulu, ngabe siyakuzwa manje wena usuke wafika nomuntu womdabu waseNdiya. Yizwa leyo, yizwa leyo ihamba khona. Wathi usuke wafika nomdabu waseNdiya, kodwa yena akashongo njalo, ngijwaya ngisho khona leli igama eliqala ngo-K alisebenzisile echaza lona umdabu waseNdiya. Mina sengizama ukuyiqoqa. Ayi wathi inkinga yakho ibe lapho, mhlawumbe ukuba ufike nomZulu, umZulu wakithi, besozo, ngoba mhlawumbe ubuzosho nokuthi umfowenu, mhlawumbe ubaba wakho, umalume wakho, sikuzwe. Manje sukwafika nomuntu wasemdabu waseNdiya. Ayi ngesimo-ke sokuthi imimoya-ke siqala ukukhuphuka inkosi, mase nami ngiyabuza ngesihle futhi ngingalwe, ngithi mina ungasho kanjani ukuthi ngifike nomuntu omdabu waseNdiya, wena ubusebenzela umuntu omdabu waseChina? Kwenze kanjani lokho? Wathi hhayi kuwumthetho wase-South Africa. Ngithi mina mupho nomthetho wase-South Africa ongangalela ukuthi ngingafiki nomuntu womdabu waseNdiya mengizothenga. Ayi saxabana lapho-ke, saxabana lapho-ke, gcine sengiduba, gcine sengibiza nangamanye amagama engeke ngikwazi ukwasho la. Kwakubi, kwakubi impela, kwakubi impela. Ngisukelwa umuntu esiyisizwe esisodwa naye, esiyisizwe esisodwa. Manje sengingazi ukuthi mina ngilwela lo muntu ekade ngizothenga kuyena, odabuka eChina. Yes, sengingazi ukuthi mina ngilwela yena. Ngicela ungitshele uma ngi-wrong, ngoba phela lana sengingathi ngilwele lo mdabu waseNdiya nalowo mdabu waseChina ukuthi bangacwaseki. Kwagcina manje secwaseka mina, ngoba manje yonke le iloku kuhlasela lokhu kade behlasela lapha, bagcina sebehlasela mina bobathathu. Ayi sigcina sesitheni sesithithi na, okay sanizwa ukuthi nithini, akubuyi imali. Mase sekumele kubuye imali, sekuyaliwa futhi. Sekuyaliwa-ke futhi ngoba imali ayisekho la kulesi sitolo lesi, sebeyimuvele kwenye indawo. Engingasho ukuthi ayi zase zaningi iy'nkinga zami, zase zaningi iy'nkinga. Kanti sizwe simnyama, kanti sizwe sakaZulu, sizwe simnyama. Nina bomageba, kahle kahle le nto le ekade siyenza ngomhla

31 ngomhla 30 kuJune. Lento kade yenziwa ngomhla 30 kuJune. Ibichaza ukuthini kahle kahle? Imeyizophinda futhi isihlakaze phakathi thina ke sesiseleke manje sesaba seSouth Africa. Siyazi ukuthi abakahambi bonke khona basayobambelele. But imeyizophinda isihlakaze sisodwa ke manje. Kuthiwa nike mekunjalo. Kuthiwa nike kunjalo because kule nkinga engangibhekene nayo. Ngangena kule nkinga ngesimo sokuthi ngifike nomuntu omdabu waseNdiya. Wangichazela phela ubaba wathi inkinga yakhona usuke wafika nomuntu omdabu waseNdiya. Kube ufike nomuntu odabuka khona la kwaZulu. Yes. Ngabe lento le ayenzekanga. Ngabe asifikanga kulesi simo esesifike kusona. Cela ungibonise mlaleli wami mike ukuthi imini wabanephutha noma uyeni wabanephutha. Yabo ngithenje lolu dabu lolu into eyenzeke ngolwesine oludlule, but angivumi ukuthi ngiyidlulise. Sengithi njengoba sengixoxile nabangani bami, ngayixoxa nomndeni wami, sengithi angizoyixoxa nani-ke manje ukuthi aningibonise kungabe khona na lengenza khona iphutha. Ngoba mina engakwenza bathi mebethi yakuyona indlela abasebenza ngayo le. Ngacela ukwazi ukuthi iyiphi yona indlela abasebenza ngayo ukuze sizosebenzisana kahle ngendlela e-right engenamsindo. Mase sengizwa-ke indlela e-right yabo engenamsindo inokucwasa ngokwebala ukuthi ni mina sengisuke ngafika nomuntu wami umdabu waseNdiya. Kungabe khona na lingaphambo kakhona. Kungabe yona ndlela esesifuna ukuphilisana ngayo le. Ay ay ay mami nalento yavele yangidida. Yavele yangidida ngempela. Ukuthi sesingajikelana sodwa siwuZulu. Sesingajikelana sodwa. Okay ke. Ngingasho ukuthi sesingajikelana sodwa siwuZulu. Angike ngithi mesithi abahambe abantu bokufika. Khona le movement lati khona nje kuthiwa bahamba abantu bokufika, bahamba bahambe. Kanti kwakubalwa nalaba abalukhunjana abaseNdiya, shuthi kuzobala abaseNdiya belungu makhalazi. Nabo babefakiwe esibalweni. Ngoba phela mina kule simo engade ngibhekene naso ngolesini. Bese kungazi ukuthi nabo babefakiwe esibalweni. Ngoba ubaba nkosami waze wathina akamfuni. Akalifuni leli bala. Kahle kahle yini? Kwenzekalani kahle kahle. Mina ikuphi khona le ngaphambuka khona? Mekukhona le ngaphambuka khona. Yazi ukuthi ngihlalele ngolwesihlanu umgqibelo isonto. Umsombuluko isolo. Lwesibili namhlanje. Angazi ngithi uma ngiyijulela le ndaba ngigcine sengithole ukuthi ngonephi mina. Ngonephi. Ngoba yebo sasibathathu but labantu engangihamba nabo babephelezeli mina. So konke okwenzekalayo imina kumele athathe i-responsibility for i-safety yabo. For ukulokhunjana, ilokhunjana ukuthi baphatheke kahle na. Yebo. And to make things worse, siphuma kunyanga yabantu besifazane. To make things worse, sasihamba nanomuntu wesifazane khona la. Naye futhi basebemthatha bembhekisa le. Kahle kahle, le nto ethi abahambe, ngoba ngingazuthi, ngase ngibone ngazuthi iyona eyaba umthelelo omkhulu. Yayibala ubani kahle kahle? Kungabe abelungu. AbaseNdiya namakhaladzi nabo babefakiwe. Ngeke abakaze bafakwe bona. Abakaze bafakwe. Babengafakiwe bona. Noma inzondo isiphezulu kangaka ukuthi sesingagcina sesizondana sisodwa. Singagcina sesizondana sisodwa ke kuyithina ke abantu base South Africa ngokusemthethweni manje. Sesingagcina sesizondana sisodwa. Yazi le nto ayingiphathanga kahle ngempela. Ayingiphathanga kahle ngempela, ngempela, ngempela, ngempela. Ukubona abantu bengiphela.